0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

Para si Charlene lang, tanong ng tanong, dahil tanong, so many questions. Amin niya, may nagmamahal na ba sa'yo, Bobby V? Kung wala ako na lang, abate ka sandali. Di ko alam kung umiinom to si, ano, eh, si Charlene. Eh. Umiinom ka ba? Bakit parang uhaw ka? Uhaw sa pagmamahal.

0: naman may tanong. Nag-message na ba yung nagpapangiti sa'yo?
1: Ay!
0: Eh, paano naman yung may mga nagpapangiti? Kaya nga lang, wala naman sila.

The music of Teddy Swims right there. 41 minutes after 11 o'clock in the evening. 19 more minutes before to midnight. Again, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon. Ang mga taga 101.1 Mix Emotions FM, Your Hope Radio 92.8, SPC School 106.7, RD Love Radio. Kasama din natin yung mga taga

Minsan kasi, hindi mo alam kung kailan pa uli darating ang pagkakataon. Kung mahal mo, sabihin mo. Hindi mo kailangang maghintay ng perfect moment. Kasi minsan, ngayon na yung moment na yun. Baka isang high lang.

0: na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.